0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw, katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Mga Ikson, paminaw ka mo. Kailangan magbago na ta sa atong mga kinabuhi. Ayaw mo kabala ka. Kay kung maadto ka mo sa kagitnit, ako ang inyong kahayag. Lamdagan ko ang inyong mangitnit na dalan o mangitnit na dapit.
2: Hi,
3: Mang Kanor. Ganahan ka na akong giling-giling.
0: Ganahan kay ko. Kanapamis, sayaw pa yun. Giling pa. Igiling-giling.
2: Hala, si Mang Kanor man yun na o. Masagod, kanabaw ko lang na
4: napat. Si Mang Kanor kiday.
5: Grabe, gagunag-gunitan pag-ayo ang hawak sa chicks ball.
2: Uy, Mang Kanor! Grabe, tirada na, Choy! Abi ba naman ako, ikaw ang kahayag?
6: Ayay, pangkar kay pattern ni Mang Kanor!
0: Pandamay, ang akong mga followers. Ay, mga followers, tinood ka na nga ako ang kahayag. Mong niyani ko sa mangit-ngit na dapit kay pangisiyuhan ako ng mga bumbilya ar mahayag ng lugar nila. O kaning maong mga babae na kuwangag tila ang ilang isulob, mag-donate ko ang mga sanina alang kanila.
2: Bisabak malagi ng isa.
0: Tanang mga magulanon, ako ang ikumpor.
3: Oo, salamat Mang Kanor.

0: magbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka!
0: Sa programang Sadyang Malapit!
2: Ang tropang Uber Kwela!
0: Umaari

0: mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit sang Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako si Paolo, isa ka teenager kag mahilig sa mga gadgets ha. Ang gadgets na halos meara. Ako iti hilig ko gidya. Pabakal ko ay mama kay papa. Ang naugtan ko lang galing sa tanan ko ng mga gadgets halin sa cellphone, laptop, tab, glass phone. Kag kung ano pa mga gadgets. Kaya kakalubat pa rami kung mag-travel ko. Ah, parami na tag kung online ko sa internet. 3 hours lang wala na ako battery. Di one time to, 1 bar na lang gid ang signal sa cellphone, sa battery sa cellphone ko. Di namangkot ko sumigo. Di ano, damay charger kada. Wala, malya, wala. May yari ko di maninay Wonderlana. Kaya yung pangayo ko, lingkot di patuluan tabi, pastistingan ta. Papagpatulo ko, isa lang katulo. Full charge tayo na akong cellphone. Ah, grabe. Kibot ka niyo, grabe. Epektibo ko rin naman ni Wonderlana. Abi ko na, mabulungan na sa mga masakit. Kaya pati sa mga gadgets, epektibo man eh. Tama akong mo, ang display sa akong cellphone, ang nagagawa, full bar na lang tanan. Bilog ang screen na, full bar. Oo, tama akong mo na. Tapos manawag ka, pag dial mo, kung sino tawagan mo, hindi mo utod. Kung mag-text ka, puro lang letter A nag-send. Aporti, grabe. Tiyo, ang gintawagan ko sa ngaligay na tatlok bulan na. Sa sumungog, istoryan na kami. Hello. Kalma ka lang, kay ga-recording. Baka may disang Maninoy Wonderlana na, ha? O, oh, 3 months na sa online. Kung tulog ko, makabatian niya manurago ko. Pero tingala mo ko ganing, ang yaway, magkakalubat. Kaya kaya hambali ko nung gigamitan niya man Maninoy Wonderlana. Kaya ang ako niyo, kitistingan ko niya sa cellphone ko. Gintos mo ako na sa may lamawan, sa tubig. Pagkakwat ko ganing halin sa lamawan, bisan basa. Gahilo-hilo, manggiyapon mo. At yung mga kon mo na, porting yung epekto sa Maninoy Wonderlana, epektibo.
0: Kag inyo na ba diyan nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana? Hindi ini mabakal, bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
2: Definitely more.
3: Sa umaga.

0: ay lang ga. Tuman. Kanang sweet baka. Usahay. Maubay. Patilawa ko bi.
1: Ana.

0: Ayabaw! Nagmayogi man ang aton bata sa Amerika ba? Ariho! Nagpadala siya sang picture. Nakasandig pa sa auto. Basahabi kung anong nakasulat sa likod sang picture.
1: Dali lang. Ari kay basahon ko. Nay, tay, nagapasalamat gid ako. Kay kun wala ining auto, natumbagid ako sa kagutom.
2: Abaw! Puwerte!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Kapuyas lawas eh. Kapuyas na ba narbaho? Tadlig! Ay naman itong asawa. Yun na pa. Nanimahong sampo. Uy, nanimahong sabon humot. Murag naligo na akong asawa. Ready to fight na yun siguro eh. Karun ka. Murag di naman kukawat. Nanginit naman ang akong kalawasan. Kani, yakso nagtuo ang akong singot. Mau na niti mailhanan eh. Di na ako kapugong. Dugay-dugay na po naman yung wakibuhat. So doon ako akong asawa sa mong banyo. Kamitan ko sa pina-Spiderman mob. Ukuban din ako siya. Karun, di anak ko sa mong banyo. Kaliton ako sa sulon. Kaya ukuban din ako akong asawa. Aniya!
3: Basta!
2: Pandamay, ang akong ugangan.
3: Ano na to kong tawel?
2: Ma!
3: Ikaw din ka nun, ha? Naadyong kay pagnanasa sa kuha. Imojong ito nung nga wala mong asawa na nagsunlun ko niyo sa banyo. Bayon takaning sabon, ano ya?
2: Agay ma.
3: Wadyong kay respeto ka no? Wama lang kami tugtog mo diretso ka sa banyo. Ikalo ko niyong balde sa iba, ano ya?
2: Agay ma. Pasilo ha, pasensya na ka ba? Abi, bago na akong naikawatan na kasulod rin sa banyo. O, nag-iukoy-ukoy na ako.
3: Ukoy-ukoy? Ang ina, ako dyan imong gustong ukoyon. Gusto dyan mo tilawan ang kong pagkababayin. At bunalan na kagkabwa.
2: Agay ma. Ay, wajig ka pag nanasan mo mga punagaba.
3: Gusto dyan ay kamaligo tanduha na rin. Ani, ligo kang ininitubig. Ani,

0: nila maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit sang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana.
2: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
3: Ako galing si Wingkay, isa ka manager dari sa siyudad sa Iloilo, isang-isa ka balalagyaan. Sa amon nga Olobrahan, mayara kami isang mga rooms na bala for employees. Kag amot nga ang kabudlay isang ako nga pagginawa na tingala magani ko nga daw sa ulihin nito. Nagkabatsag ako isang pagplanakit sa akong dughan. Kag daw may sakit di sa likod ko. Siguro matiyag ko lang baga ako daw may problema. So, every time nga mag-ginawa ako, masakit kag malumos ako. Pero sugod sa paggamit ko sa Maninoy Wonderlana, nabatian ko lang nila sa may MOR mo. Okay, pero may kami ka-tune in sa mga store bala na gina-advertise ng Maninoy Wonderlana. Gintry ko, gina-inom ko siya. Pagligad sa mga tunga sa oras, siya daw ka-dasig sa pictorya kay pag-inom ko, dugay-dugay. Nagtauhay ang akong nga pagginawa. Ating nga lang, magandang ko nga grabe ka dasig sang epekto niya. Gali. Sadto nga mapinot akong nga pagginawa na budlayan. Ako mag haklo sang hangin. Subong tama katauhay na tama kasulay sa pagginawa ko. Ha? Inhale, exhale. Inhale, exhale. Kabalo ko mo no, ang natabo. Ang natabo, nagdako ang buho sang akong ilong. Ha? Amo-amo na kami baho. Baho, buho, galing sang ano, sang ilong ni King Kong. Ha? So, ang pagsulod sang hangin, tama na ikitauhay? Buwa sulod hangin. Ah, bisan, sako-sako nung pasang breathe in, breathe out. Ah, why problema? So, sa ako niya napamatundan ko na nga, nga-epektibo ko ang Maninoy Wonderlana. So, rekomendado, epektibo Maninoy Wonderlana. Perte!
0: Kag-inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal, bisandiin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Bleh!
4: Abaw!
5: Perte!

0: Kadong, kanabitong, basing gamingaon kay kadong ha? Ayagit pag mingaw-mingaw dong, bahalag ikaw raisa dong. Ha? Wow, kasabot. Ayaw pag mingaw-mingaw ba, kay kabalok ko ikaw ragit isa sa akong kasing-kasing.
1: Ay! Ana!

0: Oy, usa ka parot. Hoy, parot. Kabalo ka masturya? Kabalo ka masturya? Bulok ni parutan ni di kabalo masturya.
1: Hoy! Hoy, Bukta! Kabalo ka masturya, no? Pataka lang ka! Ikaw, kabalo ka mulupad! Wah! Mas bulok ka sa kuha!
2: Ay, mamay!

0: mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana.
1: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ako nga si Bibi Anet. Sa ni Bibi Anet labata ni Bibi Ama. Nagkanto ko ni sa MOR kay matag mo ko sang testimonya ko. Kaya daw suyagi ko ni sa Maninoy Wonderlana. Kaya abin nyo, sa muna, purti ni kalabas ang buko. Daw kumpay, dabong-dabong. Pero pagkabati ko ni sa Maninoy Wonderlana, gingamit ko, pagpaligo ko, ginpanyampo ko, daw purti mag-efektibo gli. Kung sa una, kalaba-alaba kagadabong sumuko, sumong, puwerte, nangikilipot, daw karabaw, grass mo. Ah, ito ginagyan sa grass cutter. Di mo na nga pasalamat ko sa Maninoy Wonderlana. Kaya nga sumong, miyembro nung ko sa nga ba? At tras buhok, banti ang tang. True, no, officer, sina. Tusuya mo ko rin sa Maninoy Wonderlana. Kaya nga, kaya dumadiscourage mo na. Na, kamo na akong nagpamati, kamo kung gusto nyo madiscourage, gamit kamo sa Maninoy Wonderlana. Amo lang na, duway na ko sa mimadumduman.
0: Gag-in nyo na ba't yan, nga epektibo kid, ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisandiin lang kay wala ini ginabaliga ginapahisa lang namon kamo ble
3: abaw puwerte.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Dali mahusunog ang among balay. Sunog! Dahi sunog! Sunog! Tabang! Tabang! Pagawas ko! Tabang! Pagasilingan! Tabang mo! Dahi sunog! Tabang! Tabang! Manawag kong 911. Hello! Hello!
2: Hello! This is 911. How may I help you?
0: Sir! Ato na sa mga address, sir, na sunog. Brook 3. Kay Mito Street.
2: Okay, sir. Anong pangalan po nila?
0: Mang Kanor.
2: Okay, Mang Kanor. Wala talaga mong emergency response team.
0: Gabasa na dyan siguro ni kinahanan eh. Hello, tao ka robot ka.
2: Okay, Mang Kanor. Wala talaga mong emergency response team.
0: Maura ganyan tingo ka. Sige, sir. Salamat pagdalain taon mo. Pasiriti na nagbubiro nga kung balay ka basing masunog din tanan. Basing maog down eh. Pajamay, aga ko ugangan.
3: Kanor!
4: Sorry kay ma'am, abi na mo ni sunog dire.
3: Sunog. Sa sunog ay nagsugban akong pirit dire.
4: Ma'am, kitawagan mo gamin ni Mang Kanor nga nasunog da inyong balay.
0: O sa'yo nanawag? Wa ko nanawag si Roy. Mag-sure na, sir.
3: Ikaw, Kanor, di nalang kamusulti. Gusto nyo mo palayaso din sa balay. Tanawa to akong pirit nga napagod. Nalagpat. Unitong ko rin napagod nga pirit nila. Para pa sa muna, ania.
0: Okay, ma.
3: Kanala. Umumani. Umumani pirit nila. Tamang.

0: Is it time?
1: The MOR Weekly Top 10!
2: Número uno.
3: Número uno.
4: One.
5: Uno.

0: Salamat Nabi Kagawad Simeon.
1: Kap. Oh. Di ko matubod sa kuya bago ako nagkarigos ug mang-aga.
0: Ano
1: may uminaging halas sa tubangan me. Haluin og kikarigos. Pagluwas ko, di pa nag-aagi so ikong kang halas. Halabao na halas.
0: Grabe pagkahalaba
1: magkang halas na yan. Halabao na halas.
0: Halabao na halas mo. Sa bagay, pwede man yan, mangyari, mga kangalasan na araw kayan. Ta isipon nindo ako may kamote. Mm-hmm. Ha? Duang simana pa sa nag-unod na.
2: Grabe.
0: Ang unod pa, gari nang gali, haarog ka ning harong mukal pagkadakula.
2: Grabe naman yan, kapano. Dahil naman ako, matubod kang kamote, araw kang harong kadakula.
0: Ara mo, Kagawad Junior, huruhali putan mo ang halas mo, ta sasalit-salitan ko man ang kamote ko.
3: M.O.R. Good Life!
4: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong

buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: pala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana.
2: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
3: Ako gali si Arthur, isa ka nurse, 24 anyos. Graveyard shift ang duty ko sa ospital. Di, siyempre, ang graveyard shift, atuyo ka, pero may katulugan, kuya, pero may kinatuyo lang gid ko mo. Amo na nga, pero may lang ko ginakigan sa supervisor na amon. Di, siyang pagkabati ko ni sa Maninoy Wonderlana, da sa MOR, yung testingan ko man. So, every time nga mag-duty ako, napamanyos ako ni sa Maninoy Wonderlana, ginabutang ko sa mata ko, bala, parang nga, hindi ko matulugan. Sa sige-sige ko gamit, epektibo, giman siya, wag nga ito mga tatlo kaadlaw, guro. Nga sige-sige ko ni pang manyos sa mata ko, hindi na ko matulugan, bisan anon ko katuyo, waay na ganyan nagakipot ang mata ko, ya. So, kanamig dyan sa epekto sa Maninoy Wonderlana, kaya bisan nagpulit na ko sa balay, off-duty na ko, be. Sige, manggiyapon mo plat sa mata ko, bisan anon ko kapiyong nga na matulog, nagig ko, hindi ko giyapon ka kapiyong pila na ni kasi manda nga wagig ko itinulugan, wala na gigiga piyong mata ko mo. So nalipay na ginang among supervisor kay wala na gyud nagatulog-tulog sa duty ko. So pasalamat ko gid sa may Maninoy Wonderlana, the best.
0: Kag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
4: Tinunto ito ah.
5: This is your MOR safety tip. Never hold someone else's bag. If someone asks you to just hold this for a second, don't do it. Many scams start exactly like that, small requests that lead to bigger risks. Your safety comes first. Politely decline and keep your distance. Smart safety starts with awareness.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: Hindi tungod selfish ko sa relasyon ta. Dalok-dalok na ko. Sa truth lang, ikaw, gusto mo may kahati ka sa akon?

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
1: Kanor! Mga una ta!
2: Hey! Yes, darling! Usa man isudaan na to, darling! Gulay na san! Kapon, kalabasa o gukla. Karon, tapsoy, poros gulay di kumukaw gulay. Sige na lang tang gulay. Patilawa po tang laing putahe, dili kay perme gulay. Kadugayan, palisdan ko na lang ng ngipon sa kanding ning akong ngipon. Kasi gano'n tang sabsab o sagbot, ane?
1: Hoy, hoy, hoy, Kanor! Kabalo biya ka ha, nga vegetarian na ta karon? Kay gibawalan biya ta sa doktor mukaw ng karne.
2: Maskin pa, bisag pinatilaw-tilaw lang. Magulay ka, wapag isubak na pailawoy ni mo, puros gulay. Kikapoy na kung anong kinabuhian eh.
1: Kung dili ka mo kaon, di ayaw kaon. Bahalang mapas mo ka diha.
2: Madami, nasuko na ko asawa. Ah, darling, kalamay ko na niyong mga gulay. Oy, healthy living di kaita. Healthy lifestyle.
1: Ayaw na, manghipos na ko. Hiposon ko na nabi. Ay na, ay nagkaon. Hiposon ko na ni.
2: Pandarling, gigutom naman ko.
1: Bahalang mapas mo ka diha.
2: Ah, naitangkong. Kaonon ko na lang ng tangkong. Tanawa na lang. Vegetarian na lang ako. Oh, kalamay ko na ng tangkong. Ipasa na ko palihaw ng tahop niya. Sa gula na ko na may nalang naisubak niya akong tangkong.
3: Iba ang kilig. Iba ang saya. Pagsama-sama, mga kamorkada.

0: dong. Naginaot baya ko dong at ana eroplano na lang ka dong Taco Airport. Ano man? Para bisag unsay may tabo, bisag unsaon sa ako gyapong kamo landing.
1: Ay! Ana!

0: Good morning, class.
1: Good morning, sir.
0: Okay, our topic for today is science. What is science?
1: Science!
0: Hi, cow, up here. What is science?
2: Sir, science is our topic for today.
3: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention

0: intindihan kung anong imo ginabatyan, magamit sang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, solusyon sa inyong mga balatian.
1: Tawagan nyo lang ko kay Sweet, isa ko ka pharmacist. Hayo ko lang si Sweet, ang tudod ko nga ngalan si Sugar. Amo na nga hayo ko si Sweet, kiti Sugar mo. Sang wife ako ni ka gamit sang Maninoy Wonderlana, pharmacist ka, diba? Sa pharmacy ka trabaho, gabaligi ka bulong. Kung ka-duty ko, ambot ang nga kabudlay, gini sa nga konsitusyon sa una, nga bisa ano nga bulong sa amon nga pharmacy, wala, gdi yung nag-ayo nga ako nga masakit. Do kabudlay, nagin siya kay permi ko ginakigan sa amon nga supervisor, kag sa amon manager, kay atubang ko sa customer abe. Baw, gulpi lang na yung madalagan ako sa likod kay nga ah. Ginabusi saw, ako dugay-dugay, ako ihi-ihi, nan. So kabudlay, gid nga alang-alang sa tunga-tunga isa sang istoryahanan yung sang customer ko nung baklo niya, biyaan mo siya kay makadto ka sa likod, mangihi naman, hala dugay-dugay lang pangihi. One time, nakabati ko ni sa MOR sang gina-advertise na balang Maninoy Wonderlana. Gin-testingan ko man, gin-pamanyos ko, mga isa kadlaw giman siguro gamit ko. Abaw, kadasig sing epekto ya kay pag-duty ko na. Wagay na ko ginaabot sang pag-abusisa ko, wagay na ko kapangihi. Gani, nakakonclude ako nga tamaan ka-epektibo ang Maninoy Wonderlana. Sa una, kalos kada minuto lang iya, nagatukar ng akon ilihion, sumong iya, pila na kabulan gamit ko ni sang Maninoy Wonderlana, masulod na sa 8 bulan siguro. Asa subong? Why, naging kuya kaagi pangihi. O, tanawan nyo bilang akon nga tiyano, nagahabok na ho, kay diri nagsupot ang akon ihi, why na siya nagagwa? So, tauhay na gid, ha? Matsyag sang iban, gani ko nung nagabusong ako, hambal sa bahan ako, sinong tatay sina? Ginabala ko siya, ay ga, hindi ka makabala kayo, wala kuya iban, ah. Ihi ko nga way kagwa. At yan mo na nga, nagpasalamat kita ko sa Maninoy Wonderlana kay nasolusyonan kita ako nga problema. Thank you very much.
0: Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal, bisandiin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
2: Abaw! Puwerte! Puwerte!

0: tayo ng picture taking para sa class picture! Yes, I'll fall in line na children. Fall in line.
1: Yes, tama yan, madam. Pinigay mo mo. Tangan, ipagdarakula. May mailing me. Si Ibdi ko'y palang engineer naman.
0: Very good.
2: Tapos si Philemon. Attorney naman.
0: Wow, attorney. Very good.
3: Tapos ma'am, si Agoy ma'am, announcer na.
0: Announcer.
4: Tapos si Andres, abogado na.
0: Wow, attorney.
1: Tapos siya on man bagay siya si madam.
0: Wait, ako meron din ako class. Ay, grabe na ba kayo? Ayun, ano si teacher? Ano si teacher?
2: Madam, grabe na ah. Antioperosis ma.
0: Hey, you, go out. Hindi ka kasala sa kodakan, puputbulin kita.
5: Joke only.
6: M-O-R.

0: Para, para.
1: Amat managala.
0: Oto, managu kay mangihi ako.
1: Oh, la, hambal mo mangihi ka nga, nagutot ka man.
0: Ito, balaan mo, when there is rain, there is thunder. Gets?
2: Abaw! Puwerte!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Paita ni Dres Bukin eh. Bumbar may na gamit din eh. Waman de water district din eh. Dugaya mo puno aning baldi eh. Ka Bangladesh so na kamuplight ako sa Bangladesh din ang makaya. Puno mo overtake na yun. Puno-puno ng baldi. Tama na din. Sakto na din.
3: Kanor, hindi ng baldi ka mag-CR ko. Dali.
2: Pandami din akong gangan di ilog ang baldi. Kagay. Kumunti ko na yung kayo. Sa uban ako na. Wag yung puango din akong ugangan ba. Lagot na yung kuhan eh. Sa uban ako na. Hapnos na yung kayo.
3: Sige, yaw-yaw yung Black Honor. Reklamo ka. Kapalo kang hapit na mugimaw ang sungo sa maet. Yaw-yaw pa na ako ron. Tingira-girahon dito ka ron.
2: Padami. Wala ma, oy. Ang akong ingon, magkalot na lang ko na sa gawas. Ako na lang kamunag yuta. Yung mangita na lang po kong unas. Pandamay din ako, gagan bugnaw na kakong singon. Hindi na ko pwede bulihok, kaya pumbulihok ko. O aga

0: Okay, class, magandang araw. Yan. Gamitin mo sa pangungusap ang pananalitang kaysakay.
1: Si Darna ay mas maganda kaysa kay Narda.
0: Tama. Ikaw ka, Nor.
2: Si Chongo ay mabilis tumakbo kaysa kay Mansyag Kabayo.
1: Tamay!
3: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng pag-aharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More.
7: More sa hapon.
5: 3 to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Pre, pre.
2: Ah, na, pre.
1: Sang naginom ko, pre, sang Maninoy Wonderlana.
2: Naginom ka man, Maninoy
1: Wonderlana. Dako, gid, pre, ang makita mo nga difference sa pre, sang ako.
2: Di ba taas sugar mo?
1: Ay.
2: Taas sugar mo, nagbila?
1: Asugar ko, pre, sa una, pre. Tapos taas, pre.
2: Oh.
1: 179! Grabe,
2: ang birthday nga sugar.
1: Ay, pero sa naginom ko, pre, Maninoy Wonderlana.
2: Oo. Oh.
1: Grabe, pre, ang paglubos ang sugar ko, pre.
2: Grabing difference siya.
1: Grabing
2: epekto.
1: Oo. Oh, alin sa 179, pre.
2: 179 sa
1: una. Oh, subong, pre.
2: Subong bilaw yung bilabi.
1: 178.
2: 178 ka lang.
1: Punta ako, difference siya, pre, no?
2: Oo, oh, forte.
1: Epektibo, ganyan, pre, Maninoy Wonderlana. Wala mo ko difference na bayran. Hindi niya pre tutuod, ganyan pre ako, pre. Abi niyo ginbayaran ko niya ang balambal, de. Why ko bayaran, de pre?
2: Oo,
1: de. Painom lang ko ito nila sa drinks kay nang Diana, wa.
3: Mas agurugin!
4: Lahat ng gusto
5: mo sa hapon na
6: lahat ng order mo
4: back to back dito.

0: Okay ba tayo dyan, mga Chong?
1: Hindi lahat ng kumikinang ginto. Karamihan, yung malapad ang noo.
2: Ouch!
3: Maride!
4: Cool down ka muna.
5: Sa hapon na.
6: With the hottest hits for the entire barangay.

0: More variety in the afternoon.
1: Mga hits noon.
2: Mga hits noon.
1: Mga hits ngayon.
2: Mga hits ngayon.
1: More sa hapon.

0: More sa Hapon.
1: Yeah. Enrique Iglesias.

0: Hoy, Arch! What if papilion ka? Lalaki o ako nga imuhang friend?
1: Lisuda na, oy! Pero tungod kay friend ta ka, ikaw kong pilion!
0: Ay, grabe, Arch! Makahilak na dyan kong rainbow, ani! Pero, ganong ako man?
1: Para na ako kauban mang laki!
0: Pandamay,
2: More music. More music. More variety.
3: Yan ang Fully Loaded na hapon.
2: More sa hapon.

0: About Parenting Testimonial.
1: 'Yung bilang experience ko tungkol kinung pumati ko sa MOR. Ay, actually hindi gali ako eh. Ang jeep ng sakyan ko. Abi mo may gwapo kung adaan niya to pa that time. Siya gito bilang ginahimutaran ko sa jeep kay ma-check ko daw ginhalo gitang tsara ni Daniel Padilla, ni Enrique Hill, kay ni Diego Loizaga, all in one agad ya. Pero ano kung manyabi ya kami malas ya nga? Ngit pamangkutan niya kung sa uras? Gulpi ko lang na dumdumal. Wala gali battery reloko. Mayo lang bala, kaya nag-time check ang MOR. Dito ko na batian ang tsaktong oras it, na ginabalan ko nila siya nga umigo alas GS na kunabas ang MOR o Philippine Standard Time na da! Ay, teko, hindi nasalbar ko! Ako kaliliwat si Sandra, nagsubong nagapati ng ikot, time is precious, and the boys are delicious! About 30!
2: Mau Puente!
3: More music?
4: Give it to me, baby!
3: Sa MOR, meron! More! Sa hapon!

0: gitian ang imo ginabatyag? Magamit sang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana.
1: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ako nga si Boy Garab. Sadtong wala pa ako nagagamit sang Maninoy Wonderlana. Ambot ko na nung asignos ang akon, gintubuan ako sang pakpak. Eh, shadow kabudlay, ginsang pangabuhi, kay magsuksuk ko sang t-shirt kabudlay. Nagakagisi ang t-shirt ko. Ang ginobra ko, kada gabi, nagapamanyos ako sa Maninoy Wonderlana. Kagusto, epektibo, ginman kinadula ang akon pakpak. Kagsabay, lo, gintubuan ako ikog. Ganit ako ugit ang akong pagpasalamat sa Maninoy Wonderlana. Kamuman, magamit makamos ang Maninoy Wonderlana.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
3: Tinunto ito
4: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa.
5: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy. Yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang. Yung mapapasayaw ka sa sarap at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
4: Ang pinakamasarap
5: na Everything on It radio show.
4: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
6: Easy.
5: More dance.
6: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
6: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
4: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
6: Wow.
7: More sa hapon na.
5: More.
7: Sa hapon.
5: 3 to 6 p.m.
4: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR

0: Tumubirada, nanlugma sa okra.
1: Si Mang Kanor.
0: Kayang makalusot, bisag walay buslot.
1: Si Mang Kanor.
0: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Yun pa. Anong nawa man akong 500 din eh? Ginimahin mo. Asa naman akong kwarta din eh? Bago ako nagsweldo, nagurot naman akong kwarta. Pati ang akong 500 nga gibilin. Nawa naman din his akong pitaka. Kinsa naman pinanghilabot aning akong kwarta din sa pitaka. Bantay lang, pilpilin ko ganing kiriwan kay kamot ma.
0: Kanor, asa isig bagulbol ni mo? Ako'y nagkuha kwarta si mong pitaka. Nga baka akong bagyog kay ka ha? Naman lagi kay gipaipit nga 500 si mong lisensya. Ha?
2: Mau ba? Mau na ganahan ako ni mo, darling. Kaya unahon din mo ang atong pagkaon. Papalit sa bugas, o kung sa paman mga gas, gatas o lamas din sa itong panibalay. Una ko na suko, darling. Oy, para na sa inyo, ha? Para sa imo, hato mo nang akong ipit-ipit. Pandamay ako pang-emergency na release yun. Kalinis na rin baka itumoy ito akong 500. Wala na rin, ingon ko. Asa ang bugas kay magtakang na ko.
3: This is your MOR safety tip. When you enter a room for the first time, take a few seconds to look around, understand the layout, and quietly identify two exits, a door, a hallway, or even a window that could be a safe way out. In an emergency, every second matters, and that simple habit could save your life and the lives of the people with you. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with observation.

0: Makalagot kay ka, makalagot kay ka.
1: Oh, kano naman pun?
0: Alang, di makamananghid. Kalit lamang ka musulod sa akong huna-huna. Unfair.
2: Ana.
3: Mix of rock.
4: Pare ko amo si
3: Mix of rock.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Alam mong masaklap ang buhay kung sa throwback picture ka na lang, payat.
2: Nye! Maride!
3: Mix of rock. Mix of rock. Mix of rock.

0: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
1: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Mang Kanor.
1: Kayang makalusot, bisang walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Naaragot na dali ako ang tipara. Kaysa magyong nang hilabot dali. Nagkiriwan ang kamot na sa opisina ba? Hilabtano yung kayo. Hoy, ikaw putota ka. Hilabtano na ba kayo kamot? Kusog kayo ka magtago-tago o gamit na ko.
3: Unsa di ka Mang Kanor? Sa di yung gipangita?
2: Ang akong antipara di na kumakitaan. Asa ang akong antipara? Ikaw may sigit paminuang dire. Ambe, ang akong antipara.
3: Unsa mo di ka Mang Kanor? Sa di na nasa mong ulo? Fake na!
2: Pandamay, naramo na sa kong ulo ang akong antipara. Ay, Brad, kwapa kayo ito yung bagong priority ron ba? Doon nakitaan ako sa Facebook.
3: Ay, sus! Tingin natin, guwang nagyog ka!
2: Kabi, no, katong nakitaan po na kong isa ni mong ka-priority. Kwapa kaya po ito ba? Bagay kay mo!
3: Sa mga kang anumang masangil man ka? Salig ka kay tiguwang na ka?
2: Sa tiguwang, paniti doon, nagon pa ni. Doon man dahil ng tawanan eh.
3: Ay, ulay na yung nagsturya!
2: Maunang gibutang na ko ang antipara sa kong ulo. Aron, mutinaw ang akong panghuna-huna.
4: My Only Radio plays more.
5: More Sagabi Express.
4: More Sagabi Express on My Only Radio.

0: Kumusta? Ako na si Master James Spider. Bisayang dako, bisaya ni Bay.
1: Dong, paminaw na ako dong, babatog yung ka dong. Ha? Si Bato? Bato ba? Because you rock my world.
2: Ana!
3: More Saka Big! Let me take you back! My only radio! More Saka B Express! More Saka Bigs!

0: Hoy, Noy!
1: Oh, Mama.
0: Ikaw, di ka talaga nasusupog, ha? Di ka nasusupog?
1: Ata, Ma'am po.
0: Ako baga, sige ko ang linig digdi sa harong. Tapos ikaw, nagpaparakawat ka sa na dyan.
1: Mas makasupog gayod, Mama, kung ako ang nagpaparalinig, tapos ikaw ang nagpaparakawat. Ano daw?

sabay. Hindi na ka-meth, sipag lang, tignan mo sa net. Kila lang, na malupet, na nilalang. May ahit sa head at iba ang aking swag, aking chick.

0: Sir, ka-cremate mo din isang patay, sir.
1: Cremation, no? Kita mo naging mingalan ng crematorium. Tara sa tao niya
0: eh. Itang pilaman, sir, magpa-cremate, sir.
1: Kung magpa-cremate ka, ang bayad na 30 mil, no?
0: Bao, kamahal, gali, sir ba? Galing kay kakabos ni budget ko, sir. No, 15 mil ni sir.
1: Hindi ka magkabala ka. 15 mil budget mo, ti half-cook mo na ito, na. Ilutuon mo lang ito sa oven yung puli ka.
0: Ay ba, perte.
2: Now back to the music. Faster. Back to the music. Faster. Faster. My only radio plays more. More. Suck a beat.

0: Si Jackie Jean eh. Kamusta man atong sing along diha? Okay ra gyud og sayo pang lyrics. Okay ra kaayo og mag-imbento og tono. Basta kay nalingaw ka, 'di ba? Uy, andam na ang next song. Kanta na.
1: Si Mangkano!
2: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
1: Si Mangkano!
2: Kayang makalusot, isang walay buslot!
1: Si Mangkano!
2: Malauman! Pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
3: Ay, Ton, sa itsiing may tirada ni mo dili sa beach.
4: Uy, Mangkanur! Siyempre, ingita ta diri o garang manindot nga mga tanawin.
5: Mangkanur, office mates man nato nasa una, oh.
3: Si office mates, isa na ka mo, office mates, ay ko, agay! Uy, Ton, si Winona man dahil na. Uy, pagkanya ganing Winona.
4: Puti, aglegs, uy.
6: Hi, Mangkanur.
3: Ay, Winona, hi.
6: Kumusta man? Naapod lagi mo din eh.
3: Ay, lagi, family bonding po mi diri. Ikaw?
6: Ay, naami team building. Sige, drisa ko ha.
3: Uy, uy. Kung ayos pa ko rin natunaw na ko.
4: Ay, uy.
3: Pagkaanya, ganyang winuna yun.
4: Pagkaanya na niya mang kanon, no?
3: Usa man to, tagaan siya kang premyo. O tiradahan na niya mo. Usa man.
4: Habalog may premyo. Tirada, jugo na. Ikaw mang kanon, sugod ka, ma-priority na niya mo?
3: Priority? Ay, okay kayo. Kinaukihan. Pwede nga misa yung bayhanan, no? Oh!
2: Aha! Grabe, ginay kayo ka, Nur, no?
3: Pandamay, ang akong asawa. Oh! Layo kayong hunasan na ning dagatan na ligoy. Diba to? Isa ka kilometro ang hunasan, di na tamaligo din sunod. Ay, mamalintag lang yung resort, darling.
2: Ah, hamis kayo, no?
3: Aduli kayo na rin, nakakaibato din rin. Wapo dito sa Picas Resort kay Indot ang balas dito, may hamis.
6: Bye, Mangkanur. Una na, Mir.
2: Oh, Kanur, babay daw, oh. Di man lang kamu tagad?
3: Pule din na siya. Wala siya katun silang balay.
2: Babay daw, oh.
3: Wala lagi kong kailan na, darling.
2: Ah, wala din kakailan niya, ha? Ihapak ko rin to yung simuhang dagway.
3: Abay!
7: Now back to the music faster.
8: Ang bilis.
7: This is More sa Gabi Express.
8: More sa Gabi Express.
7: On My Only Radio.
9: My Only Radio.

0: Dong, siguro dong, nakay anesthesia dong ba? No, no, no. How's anesthesia? Alang, manhid man kay ka, wag ni mo nabati ang akong gugma.
1: Anang!

0: Mangkanur, asa mo ta mangitag chicks karon? Muadto tag anda o diri na ta sa San Pedro o di baka dito ta sa Legazpi?
1: Away ayo dito pre, alas 12 na. Hurot na mga chicks nga batanong dito ron ang nahibilin dito. Mga tigawang na lang. Ew!
0: Hala, hala, hala. Mangkanur, nasi man ang nidool.
2: Nga no man ang tigawang? Di lame?
3: Madamay!
4: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

Yala ba ito mano? Tako may ba ito healthy food? Dito yung vitamins, tato matu. Ketal dito yung dormida. Si Jackie G. Este, hoping na embuenamente todo na dito yung vida. Regards na dito yung pamilya.

0: Maguren, suwang sawa na. Away rito, away doon. Mabuti pa siguro. Sumama na ako sa'yo.
1: Bye. Abaw! Puwerte!

0: Si Mangkano!
1: Tumubiraga! Tanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Mangkanor!
3: Ay, o siya ta?
2: Palihog na gugug hato dani. Morning address. Pag-abot ni mo dito ah, na i-package, i-pick up na lang pod. Pagbalik ni Modri, wag to na po kag airport. Kaning package, imong ipadala dito para sa shipment. Pagbalik ni Modri, dala kag merienda, ha? Okay?
3: O siya! Kanong kadagang magsugo, anak? Kabalong busy po ko dili. Daga ko ginatrabaho. O sa pagtuon ninyo, wako yung ginabuhat din sa opsina. Kanada yung bandiya. Ganong di manasugoon. Kanong ako ba? Kadaga na kong ginatrabaho. Idaran na ta. Maglisod na ta. Ako pa'y pabahibahi o, di mo? Kinsa manay ka para manugon ako?
2: Ako na yung bagong boss ni Modri, Mangkanor.
3: Bao ba? Boss! Salamat, boss. Itagaan ko ni magtrabaho kay wala dito ko'y pasingot. Wala ko'y gawas-gawas sa opisina. Tugnaw kay dire. Nagkurog-kurog na nanakit na akong arthritis. Tama lang din, boss. Ngayon mo kong isugo kay magbuka sa dire sa opisina. Oy, katulogon ko perme. Muna sakto nga, boss. Manugo yun. Muna kung gusto, boss, ka nasugoon yun ko. Kaya na yun ko'y ginabuhat perme. Basta, boss, ako na'y bahala ni. Okay kay ka, boss.
4: Ha ha ha ha ha!

0: Bart, Bart. Ano na aming approach sa babae nga hindi man siya ma-offend kung hambalon mo siya nga tambok siya man?
1: Muna, Bart. So, simple lang na, Bart. Sisiyaw na iya mga muna. Mga discarte lang na iya nga kinanglan. Hindi siya ma-offend. Do mo na iyo, hambalon lang siya pa rin. Miss, anong lotion mo, Mang Tomas?
0: Abaw! Pwede!
2: Ha ha ha ha!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Sama ni mga bulingon sa kong silingan rin gabitay man eh. Mura naman ni glasan ni gawas yung balay. Uy, yun na pa. Murang panti may itong color pink nga kasihan. Asong kito na kami. Panti yun eh. It smells like teen spirit. Wani panti sa dalagang silingan na mo ka na si Slade eh. Asimutol ko pa niya. Maka-addict yun, maka-addict!
1: Kanar! Unsa man ay mong gisimot-simot din ha?
2: Palamay, ako asawa. Ay, yes, darling!
1: Unsa na ay mong gisimot-simot din ha? Panti na, no?
2: Dili, darling, ay! Choy-choy na kurong darling!
1: Panti na sa itong silingan, kakita!
2: O sa panty sa itong silingan. Dile, darling, o, gipalitan din kag panty, darling. Ito na mo, dahil niya agad din ganihang ukay-ukay, akong gipalit para sa imo.
1: Ha? Muni, hatag ni Masako, ang anong naglama man eh?
2: Dile, darling, dili ni lama. Wala na'y uso ang burda karon. Mauna ni design sa bulak-bulak nila ron. Dili na burda, pinalama na. Pagdamay, may nagkalusot ko ako ni Bali kong halay dito.
3: It's throwback all the way. All the way. In an all-flashback Sunday. MOR Classics. More music. MOR Classics. Four decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
4: Manila sound.
5: Disco.
4: Novelty.
5: Jukebox.
4: Standard.
5: Ballad.
4: Folk.
5: Country.
4: Rock.
3: From the year 2000.
6: MOR.
3: Classic. The 90s.
6: The
3: 80s.
6: The
3: 80s. To the groovy 70s.
6: MOR.
3: Classic.
7: This golden classic.
3: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
8: With an extra serving.
3: 9 p.m. to 12 midnight. MOR Classics.
7: Playing the hits of yesteryear just for you.
3: On MOR.
6: My only radio.

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: bago ko ikaw nga assistant sa akong opisina, no? Gusto ko lang i-brief ikaw sa imo mga obligasyon. Ang imong role diri sa akong opisina, among ikaw ang taga-salo sang akong problema. Matag balay na?
1: Tag man, sir. Pero masibudlay na bla, sir, how?
0: Hindi ka magkabala ka kay tag 10,000 ang bayad sa tagsa ka problema nga ipasa ko sa imo.
1: 10,000 kada problema, sir? At gwapo na, sir, gwapo na! Pero hindi ka na, sir, makuha sa 10,000 man.
0: Ang 10,000. Amo na siya ang una nga problema nga ipasa ko sa imo.
2: Wow! Puwerte!
3: It's throwback all the way. All the way. In an all-flashback Sunday.
4: MOR Classics.
5: More music.
4: MOR Classics.
3: 4 decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
6: Manila sound.
7: Disco.
6: Novelty.
7: Jukebox.
6: Standard.
7: Ballad.
6: Folk.
7: Country.
6: Rock.
3: From the year 2000.
4: MOR.
3: Classic. The 90s.
4: The
3: 80s.
4: The
3: 80s. To the groovy 70s.
4: MOR. Classics.
8: This golden classic.
3: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
9: With an extra serving.
3: 9 p.m. to 12 midnight. MOR Classics.
4: Classics.
8: Playing the hits of yesteryear just for you.
3: On MOR.
10: My only radio.

0: I honestly love you.
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Kumutirada, danlog pa sa okra.
1: Ako na good ni.
2: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
1: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
2: Kung pakatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusi mga ng istorya. Kay siya si...
1: Si Mang Kanor. Ganong katanga-tanga mo dya? Magsige mong lingkod, gisweldohan mo para maglingkod-lingkod. Hala, panarbahan mo, pagbuhat mong script. Mga tapuan kay mong dagko. Ikaw pututa ka.
3: Ay, Mang Kanor.
1: Kasi may kagtanga-tanga, sige na kagchata ng Facebook. Sige, priority. Pagtrabaho dya.
3: Oo, Mang Kanor.

0: miss you, darling. I miss you. I miss you, ba. Ay, laila, oy. I miss you, ba.
1: Nawa sa mga kanur. Ilas kay manood sa tuwa, magpasukusuko pa.
0: Sa'yo diya sa balay.
1: Kaputsing asawa.
2: Under
3: the sa hadlok man diya sa tuwa, isong kinuunya.
4: Marapit si Kim sa dalya.
1: Tanawa ko, no? Paito-itoy ko, tawagod siyang asawa.
3: Luwi kay paluy-luwi dahil pa. Oh, pura siyong iro nga ka ng ano ko.
4: Luoy nga loon.
3: Luoy sa mga kanur ba?
0: Oh, sa'yo ni tanaw-tanaw diya. Mga tismoso kay mo tismosa. Hala, panarbaho mo! Panarbaho mo! Yes, darling. Asa na ganit ka, darling?

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: Nakabali pa yun, Simon Preyaw.
1: Ah, nag-text akong pre na boardmate. Nasunog ko ng boarding house naman, pre.
0: Ay, te. Kaya na nalipay ka pa yung nasunog boarding house niyo.
1: Ay, lipay ko yun, pre. Kaya nga, lima na kabulan may kukumayan. Ay, woohoo!
2: Puwerte!
3: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ang chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ang chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hi, I'm Lito Inglesero. Uy, timing kay wala si doktor. Koy magpa-doktor-doktor ron.
1: Adoy, pa-check up ko doy.
0: Uy, timing kay guapa. Sige day, ihubo na yung sinina day.
1: Sigurado ka, dok? Kanang kuan manggod, dok?
0: Sige na, huna-huna nga doktor ko. Paghubo na day.
1: Kajod lang, dok, na sayop ka, dok. Di man ako magpa-check up, dok. Ang ako mang nanay, dok. Nayali na doon, nay.
0: Ay, ikaw, day, nay? Okay na ka, nay.
1: Ana.
2: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kano!
2: Sir, Mangkano is my name. Wakay salig na ko. Kung wakay salig na ko, mubilib ka na ko. Siguradong muna ugga karong umabot kay eleksyon. Oh! Muna saan ang pasalig na ko ni mo?
3: Sigurado yung ka, Mangkanor, na mahimo kong kunsihal, ha?
2: Sigurado kay ko, sir. 101%. Dagan akong gikampanya ng mga kandidato. Puros mi daog, sir.
3: Naising kwinta milo. Kau na'y bahala na, ha? Mudaog yung ko, ha? Ning salig yun ba'y ako ni mo?
2: Salig, sir. Mudaog yung ka. Pagkakunsihal.
4: Paghuman sa eleksyon.
3: Mangkanor, pildi man lang ako.
2: Pandamay ang kandidato. Sir, kumusta?
3: Kumusta? Ni pasalig ba'y kasakuha nga mudaog ko nga mahimo kong kunsihal?
2: Oh, bitaw, usa man din ang porma ni mo, sir. Kunsihal naman kayo na. Napay pulo ni mo nga kulang nalang mo at tinugbunyag. Sa buwang baryo, sir, daog ka dito sa akong pamilya, sa akong mga class of class. Daog ka sa buwa. Abot lang sa Pigas Baryo kung ibuto sila ni mo. Pero alam ka na ko, sir, kunsihal di ka.
3: Nga nung mag-ingon-ingon man ka nga mudaog ko? Nga di man di ay.
2: Naamang yun ay mga tikasan, sir, kabaw ko. Di ko kadawatan eh. Gitikasan ka, sir. Munang wakami daog. Pagkakunsihan. Di man gani ka kadaog sa barangay kagawad.
3: Ha? Unsa na yung gisulti?
2: Ay, dili, sir. Sayang kayo kunsihan na utaka karun. Kung wak ka nilang gitikasan. O protesta yun ta, sir. Protesta yun ta. Kinalang pang bis actor yun ni ako ang acting. Kaya parang di ko mabawi ang 50 mil.
5: It's throwback all the way. All the way. In an all flashback Sunday.
6: MOR Classics.
7: More music.
6: MOR Classics.
5: 4 decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
8: Manila sound.
9: Disco.
8: Novelty.
9: Jukebox.
8: Standard.
9: Ballad.
8: Folk.
9: Country.
8: Rock.
5: From the year 2000.
6: MOR.
5: Classics. The 90s.
6: The
5: 80s.
6: The
5: 80s. To the groovy 70s.
6: MOR.
5: Classics.
10: This golden classic.
5: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
11: With an extra serving.
5: 9 p.m. to 12 midnight. MOR Classics.
6: Classics.
10: Playing the hits of yesteryear just for you.
5: On MOR.
12: My only radio.

0: Ay, nasan ka na ba?
1: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Bantay bi ane mong gugma na ako dong ha, basing mura nagbulan dong.
1: Unsay bulan?
0: Bulan, good ka nang sa gabi eh. Basin mawala ragyapong kapag abot sa adlaw.
2: Ay! Ihihi! Ana!
3: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: buksin ang balay. Hindi mo ganit magbuksan karon, makatulaw ka sa akon. Huwag ka kumalong na sa akon na nakatitulong balay na eh.
1: Hoy, hubog ka no? Tanong wabala?
0: Hoy, hindi hubog mo. Kunubog ko. Nagkakatla ko ganit po na kalabot sa aton balay.
1: Hoy, hindi ninyo balay no? Tanawa bala guyamo gapamulaw, hala ka di ka panuktok, dito pang balayin sa unhan mo, patuntosin mo, papulis na ka karon.
0: Eh, aba, pwede.
2: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Si Mangkano!
1: Bumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Kanor! Butangin na ng tubig ng kasilyas! Kay, mawala na po ng tubig karon, ron, matay gamiton!
3: Yes, darling!
2: Daghana, ha?
3: Yes, darling!
2: Puna!
3: Sabuka, kini ako asawa. Uy, hinugo kayo. Kasi magiltapulan, ako ang siging panugo. Kana siguro siging panugo. Sabuka, kini bayhana siya, nananay mo ka magtubig dito. Kabalong nag-Facebook pa ko na rin. Mahala ka niya. Maglagot ko, kalas kay tubig. Katulong maligo sa usang kadlaw. Unya, manimaho lang niya mong haplas. Unya na ako magkabo, pag-Facebook sa ako. Ah, tiad na ako ng guwapa na rin. Pandamay, laim mo na nga kung tiyan. Murag, kaya naging makaya, murag mo overcheck na yung mom ho. Mudagan po sa kasilyas mo, pagdali ko. Sa wakas, success! Kapagawas sa dyan ko sa akong gibati, maghugas ako. Pandamay, wait a week. Saan mo na ako din? Wapang ko kapaghugas. Wapang ko ka-plus din. Saan mo na ako din? Darling! Tunuloy ganit ko pala yung sa kabalde din sa Casillas, be. Kay may agas tubig.
2: Mauna! Nasugoon bitaw! Magsige lang ang Facebook! Ano ka ron?
3: Wala ko ng Facebook, darling, oy. Maksan akong kabo niya, nawa naman ng tubig.
2: Ganihan ako si panugo ni mo, wala yung kami kumahan. Mahala ka din, ha?
3: Darling, kung niya ang saon man ako ni Ron.
2: Kumkuma na!
4: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: kadong. Ay, yung kabala kadong, bahala pagtambok kayo kadong ba. Ayaw na pagdayit dong. Ang ano man. Kay bahalag tambok kadong, ing alaman pod kabog at ang akong gugma kanimo.
1: Ay! Ana!
2: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
3: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: pag-uusapan natin ngayon ang sagisag ng Pilipinas. Ano ang ating pambansang awit? Okay, sige. Dudong Ligaya, ikaw.
1: Ang pambansang awit ng Pilipinas ay kunin mo na ang lahat sa akin by Angelen Quinto.
2: Abaw! Puwerte!
1: Huli lang lambay, batog waing luto, hingkinto di ay.
3: The year is 1969, and this song is number one.

0: Tiyo na nga masulbar ang imo kauhaw pagi sa manamit kag mabugnaw nga ilimnon. Tilawi ang Bugnay Tinola Cola. Kinhimo sa preska nga duga sang bugnay kag bag-ong bakit nga tinola. Bugnay Tinola Cola. Refreshing. Swak sa lasa mo. Bugnay Tinola Cola. May sangkap man nga makapabaskog sa imo. Nagikan sa balha sang tigre, liver oil sang chimpanzee, luha sang peacock, kag itlog sang tuko. Bugnay Tinola Cola. Para sa tanan nga miyembro sang pamilya nga ginauhaw. Para man sa radiator nga nahubsan, pwede man brake fluid sang salakyan, freon sang aircon, kag pangontra sa aswang. Bugnay Tinola Cola. Ang cola nga wala pa matimpla.
1: More classics.
2: MOR Classics on My Only Radio.
3: L is for the way you look at me. O is for the only one I see.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Pitayin ako mapinis ng dulaan eh. Ikapuin ako ng dulaan, diba? Halang nakais mata.
2: Uy, Mang Kanor! Gwapo kayang silpon ah!
0: Oh, siyempre, liwats tagiya. Gwapo! At ibitaw sa kuwabitaw ni darling. Ako lang girman, kinagduwa ko pa ako, ba? Palipas oras ba?
2: Uy, nganong gaduwa makasamtang gatsyas ang silpon? Kabalo ba ka nga makadaot na?
0: Ah, to, Mangka. Ibitaw ni ako sa kuwabitaw ni darling. Hoy, ma! Madamay, kakaugangan.
3: Ipano ko ng cellphone? Pinawa ko'y kliyente, may kini-kliyente na ako kayo makabayad ni makakwarta ta natin kauno di para sa'yo sige na kagdula, di na?
0: Asa mo na yung cellphone, ma?
3: Lubat ko! Ipano ko na! Ipano mo na imuha sa kurabo ng anak, ha? Ineta kayo ng cellphone ba? Tuhanak ka! Di ta makakwarta ni mo! May nang ako aki kliyente makakwarta ta? Ah, ano yan? Tawagan na ako ang kliyente. Hello!
2: Mang Kanor! Imong ugangan! Nabutan og cellphone!
0: Puba!
3: Kanor! Dala ako sa ospital! Dalangkat akong dalong!
0: Sparusip! Nagbitay ang iyang dalungan ang Arius na nagawin! Kuway Arius tagak na! Aba, pwede na nato na i-crispy tinga imong dunggan o isagulat sa dinakdakan!
3: Ayok! Itong gitunong na sa kuwaki mo po ito ang cellphone. May hihiwa nilang kagapatsyon ko ni po. Para kautan na.
0: Ama, ayog lang.
3: Ano, mahal?
0: Nanditulo si mong dunggan. Baho kayo.
4: Classic Oldies.
5: This is MOR Classics.

0: Bre.
1: Oi.
0: Pauta ka daw ko na ako dyan, ano, 5 kilong bagas. Saka 2 sardinas. Saka isang plastic na babong gum para sa akin ko. Bayaran ko na sa napag-abot ni Bani mo, aling States.
1: Ay, sige pa di, dahil problema. Ano rin maabot si Madi?
0: Aw, ma-apply pa sana baga Madi?
1: Aw, ma-apply pa sana? Aw, ako nakalarga na.
2: M-O-R for life. This is M-O-R Classics.
3: Classic Oldies.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
1: Kanor!
2: Yes, darling!
1: Nangumusta biya to si mama ni mo?
2: Sus, kadang imong mama! Lagot sa kanya kong gangan ba? Kada yung mong mama manggol. Pwerte kayong ba? What do kasi mo, ha?
1: Isa?
2: Wala ka nang imong inahan. Maot kayong batasan. Tanawa to inyong iro, bilayas. Kay wakan to siyang batasan. Nantay bugas, kusog kay mangayo. Pag siyang way bugas, kusog kay manto dire, kay mangayong tapang.
1: Ayaw pag ingon anak kanor, kay inahan ako na.
2: Ay, ano man na ginahan na ni mo? Nagsulti naman ko sa tinuod. Maot kayong batasan ang imong inahan.
3: Unsa to, Kanor?
2: Ay, ma! May ngadlaw ni mo, ma!
3: Kabalo ba ka nga di rin na kumupuyo?
2: Unsa?
3: Nga nung murag mo palagmang ka?
2: Ay, wala ba? Ang akong ingon, nga nung wamang ka ni ingon nga magpasundo ka. Kay sugatan nung tati ka. Unya, giandam nung tanakang imong kwarto din sa balay. Pila man na ikakadlaw mo puyo din, ma?
3: Sa pila kaadlaw? Forever na kumupuyo direk kay gipabuldos na kang balay dito nga giswat palagka.
2: Wala ba oy, ang ako bot pasabot. Mas gusto gin ako nga din higapuyo para one big happy family. Oh! Damay, madungagan po ng mga machine gun ng baba din sa balay.
4: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Pagsaba ba yan nung hay kung gisuman na kagong na kanang ikaw lang yun? Ano man? Kay kung gisuman na ka nga ikaw lang yun, pwede man po kita na.
1: Ay! Iya na!
2: The year is 1966, and this song is number one.

0: 그것.
1: 그것
0: more.
1: 그것 more.
2: 사나 ulan ka na lang at lupa ako. Para kahit gaano pa kalakas ang patak mo, sa akin pa rin ang bagsak mo.
3: Who got that more?
4: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.